0: ngaralagan.
1: Yo bookmark mga ngama, Rock Hour, Wednesday 7 PM, Thursday 4 PM, ka Saturday 8 PM. Daily Radio, 88.9 FM.

0: Mobor garai mere on boloro ado warage doala.
1: Hello, ngaraya ko naipiri kumana ka ngaraya ko wanga tipungkan kan mo ka numa ko ngama yung radio.
2: Take one, two, three.

Joo, niin mä kannan kulkaa. Mä nikkeen jäkko small town mind. Abandon. Mulla on kuitenkin melkein barkbarkton jää. Kabiin oli niin mä kulkaa Children of the Sunrise, kun Adam James tukan miamar. Kaduan ja balaisen kun niitä on kuitenkin yntäuvu. Nakko ngai mainmak. Lira tukaa ruroin mir. Ka mainli nakko mainmak ngai munnau ripin. Juuri tiamar kolle daldauin. To encouraging kun. Limurung warpam kun juuri tiamar kolle toka encouraging ja. Na tiendura dal ngoro yri yun ja. Nakon everyday limurunga life ngon limurung olika. Bitchen lingujen limur tuka nakon ngatta nyo lukkayan. Ya kalimur tu ta ngatta mruka nina. Whether ni tuanga mirka ngatta lukka umarma mir in one day or three times. Ripun mak ningu yudal nitu yakan nina lukka kamundaun. Ibalanya bawala miri. Any time of the day nitu bawala mir ngatta yana lukka. Kabayang olimur tu ngatta mruka nina. Kau ni lembur tu kan nak kunjung di dini mele, kabi cina lingu yang nak kunjung gigi nanya luru yang merdeyan. Marka nunggu tu lirang kunjung ya kang orang kami lir. Kagi kena itu karuru yang merdata, muda omir. Ya kunjung nanti tu ni yuri on morning, yuri nanti tu break by coloka. Tahu ni muka dah lihat marco leu. Yuru, nang ayang kunjung kena. Ya kang ayong niya kana ng tuwa kay Miriam watching mir morning mir lira. Bili na kon lingon niya kay Miriam watching mir lira. Muda o mir after before dito nga talo ka black pipe ako. Dura ang black pipe ngor agi kinan tulo ro mir. O ni nila yur yun wala pa tong ngat na loka para ro ro mir after ni. Ngunin ngunin bili na kon muda o mir na ka muda o buman ngole. Para ngon na kon muda o watching mir lira. Kaya kang ayong dalgan na ngay tu yu tu lira aruro yun mire. Morning yan. Kanya bichan lingo ngay tu karuro yun mire. Turara ngur ngata ngur mala. Nguni din durok ngur rom ngur. Ngay tu yakamar ka durok ngutan. Lira ngur yu tu wal. Kanya wakanya ngay nguni important ni tu ka yu tu nymaringi ngurupan. O limur tu ka jamar kula nymaringi ngurupan. Ngawal tu karuro yun mire. Munda o yakuro yun baka wal tu nguni lira darkyak mire nangora. Ngay tu kaun ngat tanya kan nakun jina wa tangga maladora lirakor. Kabay wara ngay tu ni yur yun. Muna umir. Kabay di ngay ngun lira clean. Dito still ngay ngun lira washing lira. Kabay di ngay ngun lira clean. Eon ngon ngoy muna upi washing boy. Ngun ngay tu muna umir yur yun. Ngun ngay tu luru yun miriyan. Still ngay tu luru yun miriyan. Prakpaj ko. O ngun ngay tu yur yun. Kangat talo ka karuru yun miriyan. Cleaning, merbian brushing, mer before ngai to scroll marci. Kadial dao ngor, ya ko na mer toka. Nak ko ngai important lira watching mer toka ngone. Munao yak koro. Waga yang ngai toka dual numa dao ngama. Waga yang nakun all day. Limur ngole ka ngataluka. Kangole limur to muma lirao. Loro yun minyaraw, nakun. Ngayon yung ngat tagol ngayon, liral yali morongal. Pala ngayon na win ngutan yako bacteria. Ngayon yung yakamaring ginawa bacteria mayli, naman to phone ngayon naman lang ginagal naman, internet mo searching. Di ang ngayon ngayon durok siya ngama-ngama yun, ngutan maram. Pawala mire ngurunguli kadwali bacteria ya kungura. Kamarma ngay dol bacteria. Manymak bacteria ka ya kuru bacteria. Kanguli duma kadwal dumbali yun ngama ya kuru bacteria. Lingura ya kuru yangal online wal marci. Phone nguli duma langgal. Duma tu maringit. Yudwan ya ngay galira una room go bacteria ya kuru. Kagari ngay nguli. Kapawala mire nguru. Nguni di bacteria nguli ka gari ngay nguli ka nguni di ungura ngay nguli ka nguni di bacteria bawala miri nguru. Jinawa kapu nguru, mulmo nguru, munata nguru. Wangka nguni ka rumbal nguru na jinawan. Ka nguli ni to yakka lira karuro yun miri. Especially yakkuro ko, bichan bili. Nindu ka nguni kunga yuna ngutan maraman ririn lira nguru na nukal. Murungi indun duka nguni ngutan maraman bacteria na. Kabunin ngay ito ngunin akun durok siya ngutan lirangor siya ngurungi di rom do. Yo,
tole ini ngarang ngonyeng ngorong ngoyak koyang ngal malang nata ngay important ngay toka nata lera washing mil jamar kore. Kana ngay best time before yakkoro. Ngay toge kena watching mil yakkoro. Kadole ini ngarang lor kon lakarang dao bacteria koro. Iyo, kadole tole murung manika inerpan.

kana we uri pun turangur china wa dual ngal jamanan ngo ngai toka kunga yun jaga turwara ole murungala ngau we kangoni jina wa ngal ngur ngurungi dingole kangoni buma nguni dia kuni katura ya ko ngal bacteria mala kabullo kunga yun ngole ka ruruyun china wa durwara tonjanan ngo ngal wo jama ka nguni ngole nakun yakkoru mu na mere ngai linguni nakun lurkon den na jina wa durwara ngor ja ngal ja nguni ngole bichendin ngai ndunguni reading agulngi yerna kre nakun de ngun ngole ngal ngole le moru ngole ka protecting even ja ngal moru ngole ka durwara ka ngai tunguni isin nakun ngolngi leral ja nguni dinyako bacteria pele na kono ni yakori to mona mere yolo ngo ka ngai tongoni na kon ngorañ me to ka kono darara ngorañ ni ne lor kon dera dora ngor ja ngal ja buna ra ja nan ngor ngor ki din bacteria ja ka pala nya ra na ngon ni man mak ja ngai to ka lera brushing mirian yakoroñ to ne jamar ko da o al to mar ngi tere te ak ta o ga mar ngi grupa no la lañ do ka bullo ngole to ka lera Ruin Mirian, ngai to kangoni kunga yun muscles limurung dual nganak mala dual durara poy muscles lira idol washing do. Tuoli di mala ngai to kangoni kunga yun. Muni ngole kada manapan mir dual tipongor dakal ngor dual ya ko ju muscles. Maraka to ka manmak kumian jama strong gumi bijan. Ka bolo ngai to ka nguni kunga yun nuna yakkorokun. Yo ka dual tara bolo lorkun na dao yakko yam. Yo ronga tiltura mani kai alimurong nirpan.

형님 가는 걸 Stand By Your Man, 거의 클래식스물. 그러니까 Vision, 마니까야 콜라지만은 Teenage Band. 가 돈이 들어 오늘은 얼룩고 나보러 야 거야다오. 우리 또가 우리 또가 나 군자 말고 이만한 게 그룹하는 말또 갈리라 와싱 미리비치는 거 약고로 뭐나오. 오늘은 많이 막나. 레라오 나가 이거니 많이 막. 가감 골에 모롱 대학 말아. 나가 이거니 얼룩건 거니 나위 약고 에셋 말가또 약가 가 따로왔더래. 오늘 까투리장 알아라 갈 놈아랑. Bacteria pu. Bacteria ngoni ya ikur bacteria ngoni ngai ngoli ka kunga yun ngai to duruk yoto ngutan lirangor ngoli to kaya kagi kenaruro yun bere to nya ngara to lurko nya kwa mga ngoni lidi doling eser yako kaya kan matubara rere bedol pala nya nakur ngoni ngoli ka limro nga ma o yul ngoni malang kalto kaya kwa mga ngoni to bechi bila lauk tun ngana kongola nya kakana yan dol diak tuwala ngoi Durara puyan gana nakun. Ya pala nya. Puding limurongal yang idol yoro. Lirao tabak kayakan. Boring. Tiyak. Kikinaw na mala. Pili. Durara puyan ni. Ngay kadwali di wika. Yako eset. Ngura ngay ka. O ngayatam ka nakun. Yolo ngay dwali di wika. Wika ka ngura. Durara ngur. Eset. Yor, yakang ay duwali di marakaritya. Ngaya boarding. But like I said, marakaritya ngay liraw. Tuwali nguni wika nguli ka durikuru nga atil darawatir chinawa ngur durwara ngur. Yor, nanungun ngalawun jama ngay nguli ka buayakum duwali di eset durwara ngur limurungal. That's nanungun jama ngalgun yung nikatrin makan kuyangan lakarangal na numalang. Tiyaga mir nga ito alidi. Turwara ulit mo nung galangaw. Ka nguni yun ngung uli na kun nguran. Ngayon na nungutu nguni saliva niya. Ngal niya. Lurkun din ng uli nal jinawa. Durwara ang urbili na kun ngay ito. Nguni nguran niya pitya na. Ngayon ni dararaira durarain bayangon movement tangang. Nguni din nguni, nguni inli eset ja balanya merina darwatiri ja. Pala liran nguli marici lukka eset tuin. Rawakuman turuk meriaman. Tuan ja nguli tu ngayi. If tu ngayi yutu bayangon lira rurgoin mirka bichan linggo. Kayak kuro. But nguli dito ka lira wajing mir. Mundao. Tiang ngunyum dong ngaitu ku nga yun ngal. Nguli tu karur ku yun berjayan help ngaitu. Ka toothpaste manda rambangi tu jama ku nga yun mir. Maraka tu yakka lira buma dorok tu. Nguli tu munao ruru yun mir ka lira before tu ngura ngay yuto. Tiang ngunyum dong ngaitu ku nga yun lurkun kuman bacteria. Turara ngul maraka tu yakka. Ka riri ngutan nga. Ka piyakun bilayan gi lirany luruyun merinayan. Munao, yakkoro, marakato bacteria, tumbal yun, ngutan araw, inditin araw. Ibi yan, lirangor. Ka manymak muni nungo nito ka lira luruyun meru, yakkoro, muni manymak nungo health ko. Muni nito ka yakkay lira washing meru. Ngayto bacteria ngutan. Lirangor na nukal. Palato ni Dorok meriyan na. So, liraki ruro yun meriyan. Piyak piliyan muning ka muna ko. Kaya andual na kun encouraging ko limurong rupi ngala palabiru. Health ko limurong kalangaw. Liraw. Limurto ka manyo akong jaga yun. Ngayon mungon doon ni yala lang umili niya read it. Pili if limurto kaya ka liraw at jimil ka encouraging niya markulong yung walto ka bichan. Turok ngay ito niya lala. Nawili mo rin yung mga mara. Barer mo lang kadatik ko. Kadur mo rin naro liraw. Ngunit ngay ririt eh. That's why ngay dali important limurong limurto teaching niya markulin. Yung mokulin yung rage ngor. Walto ka washing mo rin. Lira. Yo, kadwali di dao limurong gator ngara sharing. Why ngay important. Diya markulin limurto ka encouraging family. Walto ka lira roro yun mo rin. Tuan niya makalang ako. Dao dao show. Yol ngor radio.

0: ben mi karmak le mangana.
1: Yo, pok mak. Tango nga na po kay nga ni nam kaliwin ko nga ka ngaya hana wari po ngaya ya ko brakin panjur ka ngaya ngaron ni nina mokol malwol ka momowol yongger nga pukulait pe a goemon tamaranji momo mingo nyako wa koronga ya ngaro dawirka yunma nunain mukol mal nalpian nunum karuan nongo wai mayan
2: I jangon ngaya ngaro kariyuna karakara man nungol dawum nalpian ngaya kariwan nyako ayan ngurong umayayakan kariwan nyako ngande yan chambar pungo menmak mutana mga yapay nguya yan do para kya na yaka ngaya yuwalak ma waratuan nyako ay mayan ngakul ngayayakan nyako ay bapa mingunam yan ma nalpen na niya kan kariwan niya ako marip minguyan nalpen na niya kan kariwan hangayam parake na niya kan kariwan niya ako ngarip minguyan manmak yan ang bili kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak nguna 50 minan namam na nga kangaka namam yur ngoy bacheng ya kariu na rakala mandu malengu tawo nu malengu ya ka jang rakala mam jewi chena a nama baktu ngakun jewi chena radio murun baktu nama ngakum na nalam penyanan kucen tu na nan dap tu man ka kariu wanan ngak tu wanan nan cina ku yan ko ajangun nya ku dawo maya ka ku ngana nu maling nu maling ko jangun dawo jangun ya ka ku ngana men mak wiin mo ngaya iyan magariwan nya ku nga de pinguna mian kariwan am ngaya wiin kacu
1: bicu aing naum yan manji
2: yo jangun jangun nan jukam Jangum iyan manjin kariun mayaka. Ya jangum ma munung yulu ngaro na magabirka yun. Baik uya yan go, bawala mi uyan go. Yan malang jangung uya ngari kulko marimi. Nanami aka kariun majambar pingun yakun yan ngari pingo.
1: Ma, yur nalpian nunum kariuan nunggu wa mayan.
2: Ayam kariuan am nyaku wa mayan. Nanya aku ngadep minggu karyawan, ngadep minggu wara penyelinggu, penyajalakan nangal kang aku kangutan merananin, jenilinggu ayu witu yando, ku kaya undayu pelewanan jenil balak karyawanan jenil nanan, kacu karyawan, nunggu ayu nayan, minu aru karyuna, mak kacu na karyawan, palang ayu karyawanan yana,
1: pelin.
2: Jangan banyak, jangan banyak kagungan, banyak yul nuno meringgi nuno banyak karyunya aku ngade penguyan, kaju biliwan nunggu enayan karyua.
1: Tuka nguya ya ka, nunggu wai yan bro.
2: Yo, juka mi ka nguya, kulkunan ya ka nguya juka nuno ngaro karyun, nunggu wai yan dikun, kupapingo, wangure, waramire. Taluang mo, kumait, kawari po yan, diyan mo balang mo yan, ngari ka, walong ngari kong niya. Diyan niyan bala yan, ma. Kabi wale, walong ngari tawartun, kawalong ngari kong niya, yan maya kang uya.
1: Bukmak, irija, papuro, kamomo, natyan niyeng uli kung gayon nga niya, o, wale po waliolong wal, pun kumodal kum, tarok koro.
3: Marang ngelakak kungkayun, Yan bili bapak meringun nungo calanging ka makas na kaya ba yung garun na ng nanggol nungo garuan nungo na yan nungo garu napan diru na nungo na yan garu kacin na pichan kaya ba yung garun makas kukangun nan garun na dan bayang yaka kajalan kim kabayang menjabar puyo yana ngalik mingungunan ngaromat penyako
1: wilak yalungwa
3: banyak ngambilnya na napan wan gurin yana yaka yana gue ina na garun pitian
1: wakuro tau ngoya yaka yan ngalmelingo ka ngwakuro nganapo ads yulong radio tap duman me tau yan muro waramri jambar poyongo tua iricha bookmark ko yulongo yala lango medio ka ngaya nunum puko wongan mokol ka momo markup me ka bituayeng.
4: This content was recorded in 2019 as part of the Ancient Languages New Skills Project, sponsored by the Indigenous Languages and the Arts Program, Department of Communications and the Arts.
5: Ngara Johnny ngarpiju, yo ngara rula kama dwala dao te akumata matao. First ngai dwala establish dwala nyamata matanya ka dwala ngana purunina na yagora. Kamari ngana perunggu tu lawangannya, tualanya, mata-matanya. Kangurungunya work turun awal la dua la out station, mata-matangura. Kaya aku nyangga itu la, ngayam balik ngana perundinan jaya gora, kangarpe jingura, ngara ya aku darah ya gora, adu la ngara wangai ya gora, adu la ngai wangan jangoni. Main mabuk mak tu rubungkang ngaku yukari tu la dao. Tuala kuriringu tau, dia koi ngunyai first established tuala air station, mata-mata, ka dia la dawar iruna. Ka you listening radio, 88.9 FM.

0: Yo ngayam yako kuramoga jilanabega jamam adskam. And you're listening to 88.9 FM Yolngu Radio.
1: Yo, yep, hello, Bookmuck. For the last 12 months, the Arts language team has been travelling around to 5 different communities in northeast Arnhem Land. We've been talking to lots of people, elders, teachers, language workers, hearing their ideas about language work, about how we can look after languages. I think you heard about ideas like books, Jora, and what else? Yeah, or dictionaries or recordings on the radio. Lots of ideas. It was really good that we heard all these ideas because, Yopa, now we can plan our language work for the next 12 months, can't we? What we're going to do next. So, shall we listen to one of those stories now?
0: Ngarayako, Enet Nyukot Tamaranti, Kadwangararo Taruk. Naitan ngana pukurani na taruk ngomir tingungungu na irkala ka homeland. Taruk ngani ngana pungule wanga nakon most kura wanga taruk nakon tuwaya na tuwaya pukmak nakon irkala ka naungu homeland mala wanga. Tuwana mala ngani ngana pungu nawaya Taruk jamal langun ngana pungule wanga ya nakon rirecingo taruk kumat taruk kalpo taruk risamu yang ule maju wanga kalpo taruk kasam japaengo ka ngaimil ka nawim tateo ka ture capo ka madarpa ka hiyo taruk wangun apa apuro Nina kura, una irkala ka homeland. Tayo ngayon na nguruin ngay, tarok yan, na upo wanga malalimurong, dal nam na ngayon notice region mo, limur darok mirmala, yuta ngayon yamar kuli talito na uwi, apitan nga mga mayon mir, yala lalimur to nguni, ganar tamang, wala to ka nguni darok paki yan. Para niya na kung nga ngay kanong na para lakangan daw po jamar kule wali ka nalbaran no malangal galing uluwang nga ibin ngay iri cha jamar kule ngay ka wanga duwan tuwal ngay ngundi na win kamurin
2: yo ngaraya kumar pala oy katay emir ngara katalo ang ngara ngatela ngara ngay orkturunan kunal katuwa ya ngate langara dengara wakaluen konenan tei kaluen ko almuru korte eno ya wanga na mira ka no nerko tao almur lakka na berdao ya ka jambar pengo ngara wanga yorktur jambar pengo rongin ngara kalu na ngara kalen ko lahir kala ya ka unda langara ko unda de skole la marchin kana konal met doya Toya kurngara wangan ngunan pelingara ngunan ngunan lingo kuna lang ngakur ngunan skol ngur kurku ngunan ngembal kura ngara matinan na ngalo ngara ka ngakur ngara marit beri ngara perikici ngayo katay ikur wangan awangan beri ngayo perikici arak marit beri wangan ka papat beri ngara ka ngadip beri kawarin ka melko namrara niruko nungo ne kuna luanga taluango Kanatirungara romarketera mori bengaranye mori negamari natu nirgomarketera rerakai nirgongara ngamegor unangara rongaya kuno kalta ekor ane matirgona nam la nirgomarketero kanukale anergo nokal nirgo na nam ngamatta maya katai ini mari ngam ngarin kuna la benga wangan ngai mori ara kaurin kaya ko ya la korkona ara gatinki ngara perka ngara ergo wangan mira ngara ergo ngaya kun budai la ngara ka bandinga ninan ngale to ya mergan madam la ngara wangan ngaranya mukul ngono mori ka ngamai ara nyangan ka mari perkeci ngalur ko tai ekoro wanga langa na ngare wen bungai pa pa denga laban yo te odur ko makna tur ger ker tun bobe bilanga le to ya mer namre ngalur ko na pada chun da tai ya ben ma ngalur ngai ok kun ben wanga mi re ngara mat chen nen ngara nan kal me al ko wal langa ro wanga nganya ngama ngai ngai awanan ro Wah, yo tu ngarak piaka ngaya. Piaka lengan ni orang ngaya orang kundai kuri. Karena tu orang ngarak kundai orang ngarak berat kundai orang kundai ben. Yakka murid ni orang ngam yang kuri. Murid ni orang ngam, kamari moy, kamukul na ben. Pala korok kundo rangale na naya ngale, wangan na teh ikura. Karena tu nado ngaya teh ngalam orang yul ngokanda. Ngalir ko makre wicu day ngalir ko ngay mo yul mo ya ngam ngalir ko kunal malay ko nan langara ko nan natin ang ngayon and langay mo detal tinan do met karaktay iya ko nan kapay ti ngara para adachir ko nan tay I pati ay pamangan piyakaling ko ba sa penang ngayon ngay tay iya kacham parpo yung ukura ngara Nato nu berka mangeten de ngunan no bible ngunan jambar pengo bible ngunan de ngara nawe mangeten jambar pengo ya reading the jambar pengo bible kapolo komachko ya komachko ngara berka mangeten belengana por ngun de la ngunan ngai ngat lakang al ngai no tnyu kai ngun de ngara por ko na komach ngulan ngai gor katoya edai Similar na kon madarpa. When you listen to madarpa ala nirkunal nao, it is similar like toya. Ka ola kurang ada werka matin marketin. Ka ngara chal na ka ngara chal ngara urguna ngara kutara meringoro iricha oro ka mangalele oro oro urgo orongo oro nan mangalele ngayon kunal Angunan ngayon ko mangalele ama dalter ka order ko unan ka ngunula na kun madarpa katuwa ya ngayon ko saim der mada mangalele ka madarpa ka munyo ko wangay ngayon ko meet kunula dara yer kalaw lakrami ko orang pangitir ngayon ko ngunta ya kunal ka nganapura tay imira nganapura ko saim na kun jarwar kunan wangang ko napu malakam Wanak kau dengan luang almatin, parmal ngara matin, parmal ngara funeral matin, kapulo ngara ulkoman ko ulteri ap ngadep miring orang, nan ngode aku kam, pada rom, nan elak kami romoku naya, pandeu, penjereu, kam, nau aku kam, nau nan wangan kapulo nan ngama, kapuloton, kau nan uli pemandang ngadep mada. Jarwar koro kaya ngalka orang nanti wah merengoya yang ngalka nengara meet mal nak kami kan pelengai marah ngarak mukut merengoy ya aku monoringo Mavis kumana mana lingara nanti nang ala benen ngakul ngara nanti nade ini utai iwang esaim nakun tei muri ben ngara one day I ask nganya yang ngalka ngayak kaya kang ray ko na dai niya daluang na we daluang niya kada emir kang ray da e gachar war tai emir Kurkutikai ngai kor mai rena obene slide ngai kor nau mar ngai kor little bit of changing kanawe urung bajar or kue ben ngara mit mar mangala. Ka that's why ngan ngara kor na thinking about yer kala ya ngun ya ngulan wanga ya kor kutua ya tua ya taro kuna la school ngura bele bilingual school start marma English kor mai keter kamu kai ngunan tua ya kor ka You are the Lakang along on an anapur Rodang and Lamanke Kumachikunal, Toya, O Kumach, Kanamal and Kunal Malang, Unanapurguno, Wanganakunir Kalangur, Miwach Kangunanga, Wanga Miwach, Kabulo Homeland, Jamarkuli or Gumanketer, Anapurun Taroko, Nako Yalang Miranga Rode, Kunal Malang, Kawanga and now come. No, Raven, La Minguman, Wanga, Ergo, Rawanga, Doanga, Gawanga, Mulkrundo, Kangare Chal, I want to see Namarago, Nairgo, Yulmu Marchi, Kakunga and Munande, Noven Kunga and Namirunande Kunal, Maragunga put in Noergo Jammer Kling Almurka and Nam, Kaven Gala Palmering, Kai Yulmala. Ngalmur kunal mir ngalmur we language is ngalmur kunal ngai we kangal kartu bapai we kangal kunal malain kangal mur ko ngona de darangan dia ona de kunal malain ngai we kangal na malain kunal malain markap mir ngoring kai ngal ko kunal we ar ko nam ngai nya karena ya ngoring kai ngal mur ngal mari waktu nya ai otaruk tu ngal er ko darangan mir darangan ngal er ko nan ko kat ko ngunan Kamukai ngal murugo, kol ngur malay ngongor, kana malay ngunan tayangala workplace ngur ngunan tay kapman gal, kana malay chama miringor, tarka urmarchi, na lachu tay kuna la ngal murugo, mangi kumari jamar kuleng, kapulo yakka kol kon irkala benara lakka murugo ngi, unda ngulan wanga yagur tuwa ya irkala mit. So aya kangai ergo de change that now ergo even kangai pian ergo nae mare jal ngar ergo de tual korwanga o na korben ngai pian ngunan de yot ergo so they ngar de name gor ka best learning kunga na mera jamar ko is make them namuru mangi komuru ni na oronga altar ka matchi ga no thinking go ben ergo even ga Sometimes Jamar could find it hard. Even guy, Ralu Ramurgo, Kawangango, Agayurtuno, Yurtuno, Rimangi Kumergo, Tegay, language, Unangay Almurong, important Tegunala, Namikunal Malay Bookmakan, whether it's Uno Eastern, Amana Purungalirka, Lamiwachmur, Utaila Walokolungir Marchi. It's important. Kapulo last of all, I just letting you know, wawa merengara kuno, pirikiji yako, Harry Kumanda ngai. Ngai ulan yuk kanal puyungo te ewanga. Yako lan ngai wanga emit, pat ngai lan barbaraktun manikai. Barbaraktun ulan ngai manikai in no kam kanal puyungo. Angare surprise po wanga nyura mit. Kanal puyungo te ewanga ngara yapa kuru miyokul. Yo malimbir malam yo kapen ga nan main ke ning ara kalong family lan go kam te ngara ngade ngara chamber pungu mare pulu ngara koya mirilil ya pa ngara ka kanal pungu ndo ka wakko pulu ngara ngal yonde akal mona gal no kal gam parents kal ka ma koyo lawal munan de ngara ke apa pulu ya no ya kam wakko pulu ya sa ngara pala irong ere go te lawal ko ngir mare ngara koya Kangaya daya kai, mengenai ngat luangan, nan gua yang unda biannyan, lain nangur nan gua, katuri capu clan group, mengenai turi capu orang gua, angara jambar pun nangur. Kapijan naga ka, daya angara jal, and I hope unda nuru art to keep on making that research, keep on wangi and mati wangi, till ngal meru, now come up with na best now ya palanya kai. What is the best for the now? Kunal malanda e. Ka in now, wangi machi wangi meet Everyone gonna keep on doing the work you are doing. Many magtao na malan jama. Many mag ka one day maybe never know when they are going. Yalla ng ayro na. Everyone gay jama kule ayro man kay kombo doing. Ka pejana ka. Many mag
0: yo alam mo ko padiyak malakapir mala yan nakun wey lam kanjal do kar nangal jama kule lamrong. Rumah itu kadara yang gak daruk malah bangai muni jamar kulit merung bapuro dua gairi jangan itu muni ya kan ngai itu daruk muni ya lang muni rewoter muni di nikar muni itu nepala kangal ngai itu delak tu ngalap paliur muto nina weda gulung ngai itu kawang ngaman gikum o ngunal wangangur o balanya bungkur kuro lemuto kaman gikum Muni bilang daruk, na ngai tu ni jamar kuli ngai kangutan bapuro, kabalanya.
3: This project was funded by the Federal Government Indigenous Languages and Arts
4: Program. You're already, Odonji.

0: Tuan jatuhan 6 o'clock dah melmitpan.
1: Biangun balak, darawa macam ririk dun. Riri ya kui diphtheria, dual community ngur lembrongal. Dual diphtheria riri, tengun juga mrit ririk meram warpam na yolungun. Unitun ni maram dual diphtheria riri, kaito jici malam macam darah, warna koro yang ala koro warpam rumbalungur. Karipun, mayang nitu macam ririk dun. Kangurungi din nitu bayangun ngamatam gangriyun. Cakcin nito maram. Markan ni, ka family nungo, pichan balito ka saip, nina bayangon numa tumar.

0: ngul mala ngatil mire ya mala wa nga mala yala la ngul mire ka anti government kana kunjal til malang maran na na na tu dia ki ding uppan work to na mala wa nga pewa gapu ka sirich korom go homeland ngul mala ka hiring ya wala government din company ya ko icom dia ngul mala to kadwali din na man homeland skur ja mala infrastructure mala nyen mula nakun wa nga pewa kapo ka sewage ka toilet ngai ngoni maili yako ka audit e kom jatu ngoni dawat tun marchi ka quite manual to 100 homelands mala ngurki di tel ja northern territory ka ukiri mala waltu majina problem wa nga kurgali kuru ka bolo na nga need infrastructure ngoni wala lang jama palanya makon mak homeland ngurtu nguna nama sewage ka septic tanks mala wal tumak mo ni di yurtakom replacing ka wangay ngongor mak homeland ngor wal tu na ma generator o solar panel malaganjar ko o yurta malamari pipe kapo balanya malanakod rom kangon ni wal tu nakondwali di ngon ni door yun ekom dipong ri jama ngor mala wal tu ngon ni lakaram anti-government kal namun na ngay tu ngon ni ngupan ngurki di infrastructure jama o mala ka then ngoro ding oni e kom do already na konwal jang oni ngoro yiri un housing ngoro jama la kale ngoro jama audit ngoro kale ngoro ngoro dia alit bring ka bala wal bing ngoring ka bicha na bala bring ngoro jama wal larum ka jama ka una bakli ka daily riba area ngoro mala ka dor manual to dole di jama ka tiele din anam lenna ka ngoli ni matu na kondole din na ma wala lain wal to kamote kai balang wale wander ekom jama mir mala ngoni nyual to kalarum building ko mala hawo kagapo dele di na kunu malangal community ngor kangoni to wala dor yun jama ngor ekom jama mir mala wal to ngoni di indi na kun report jama bala NT government ko kangoni di to kana kun ngoni report ngor mango chila karam namu na torupi ang upan warpam kumala jama kangoni to ngay ngoni NT government to report maram wala langgong wal jatungo ni gongoropan kabalan federal government kal land council kal ka NT Aboriginal Investment Corporation ka wal na tungo ni na kon report ko yung roki yung rom gawang na mermer trija federal government kal ja rupiah jangang tun dia kiling malarom go ja mau homeland skor ja kabalanya
1: bayangun bala ka darawa darawa machiririk dun riri ya koy diphtheria dual community ngor lumrongal dual diphtheria riri tengun yo ka mrit ririk mram warpam na yolgun ngunitun ni maram dual diphtheria riri ay to jichi mala machi dara warna koro yangara koro warpam rumbal ngor ka ripun mayang nitu machiririk dun ka ngurungi din dito bayangun ngamatam gangir yun Chakchen nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip na nabangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja chakchen nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Hi, you listening to your radio, Melen Gibi.
3: Yo, bukmak. Kamarang dual, Dr. Jamie, ngaraganin na yurwing ngur tiang bala linyo ka nina tarpangur ka watangur. Ka marito tao lakram na tao nigangaitam na purong.
4: Iyan, waragugo mala. Waragugo, bala niya. Ngunin, namaka, ninangarang uli kadiyal warawang ur. Kung araliwang almarjina akor kapoyaklil. O kurutumring kwaitman kangarakuni kanin na ngayon majidal wanga bilyon. Changing ngay ka. Rom ka bilyon, kapman kayuta bilyon, ka wangay ngo, nga paki, ka marchiali ko atman, ka nga paki ka rom jama, nga jalap raman ka bichan linggo, ka jamar kulin ka nama, ngay machi, tikay ka ngutan, wangay ngo yam, butro dumuktir ka, Tunglong dirka, dayon ka ngutan, jawayon ka jamaw, jawayon ka ukiriw, yay kurka maingitir, yay kurka lukka, minitir darawa. Palakan ninan nga rin, ngara ganap pur yul ngoral kalimur bukmak na maka nali kadali bichan ya bichan nali ngay ka bichan ngulan nali limur inga podo yun itu yang ngara ko question ngara uli gandin na dial ngara jal limur to kung kaya limur kamar mam katunup pem kajamar kulit limurung ulom limurung dual Kanjar Miriam, palai kanjar maram lembur tunga pegin gumbum kanjar lembur tu lembur gol lembur jamur kulit mergerai perun lembur gol lembur rom do.
3: Yo, so now we ngaraga jam this week ja yurwingur yang tahu petrol boy numan away tahu naku badak ngaika happening deal yurwingur ka makwerpo communities ngaradonga pa. Dial badak yolongo ka numan ka wanganja gamaro tiyak maguruto ka maingo jaga jamur kulew.
4: Yow, guruto mir baingo ka jaga jamur kulew.
3: Yow, nalchan ni ka nama mari.
4: Nakon mara ngay iya kayutan nganja Nau balanya, na kamarci, ngai kangur ni licarang yang lapal mending lay mram, nganding bapan, nakon dual ngai kamur, gue yang lembukan nakon dual nawe, petrol, we bin guna nawe, way meka luka, yuta yute, dual ka nili bookmark kamar kuliang, dual Mikin guru malangor, mutang ayga yuto majimil ma billion ayah cing ayam nang majir room, biung long ay three or four or five lel six lel 7 years old 8 years old, kawan sing ayga nanda mere, dera mokur mul nang ay, paradan kal majimil man billion ayah kuro, nawin, iya phone ga butul gare. Kabala ngay ka mabol phone ng bay mga di bapay. Ako niya ay kuro encouragement mar mga ay dukar. Eh? Digital technology ngor nga ra ka nama. Mar mga kutara wang kanya ngay mayimak. Contacting ko friend ko. Ka maingitin nito internet banking ko. Ka maingitin nito downloading ngula na mala music ko na wi ka mamala. Kawang kanya ngay ka ya ay kuro malang ngurong ikurupan.
3: Yo,
4: katuale atin ng aragur daro ka mabalagam tuwal tuwal yung wangganyan malatukar ngay kalimurong chamar kuling bado yun ngaraka ngatil ngaraka ninan ngaliyon ko ngutang ngaramakin napur chamar kuling gulyor kakul napur school merchant ka primary level ngor kabala napur up Nilipan yung post primary ngor na we, walang leave school, kawangan yung malan na puro boarding school, merchant of my college boarding school. Kape yung na purkan rongin, rongan mga na purkan, may kitin niya we, wang ganyan. May kitin goal ko, may kitin room ko, maramaw, ka jama maram, kapir kaya nung na upichil gari, balandawal. Leal gari try reception ngur kan yur ngundinan office ngur school ngur kan teaching assistant malamain gittin wangan ngur malam auto mechanics ngur ngur jama jama walal kan ka angarako wangan ngur tukar ngaramain gittin ka plane ngur ngaramain gittin jama mechanic ko ka gandar ngur ngaramain gittin flying ko Ang orang yang malah naprukan ni orang walal, wangga ni walal main gitin nakon ngaraku aku merengo, drukai Wesley drukai ngai main gitin ka politics ko, ka wangga ni walal nganapur principal wal macam main gitin, in the level malah, ka orang yang walal yulung walal nganapur marang amat tanggalkan del kororun, bicara walanya. made them feel naprong leaders in the community.
3: Yeah.
4: Feel proud. Biralkan. That's the way to do it. Yabian. Happy walalkan. They were really very, very proud that we were taking up jobs mala that could lead into working together with Wiripur Room, Nakon Balanda Room, the Yurunga Room. Katiang bala, bayang mo kikuni ibiyaki. Ka donjali mo kanin na diang bala na ma why ngay ka dalibikan? Why ka jamar kuli butu dumukmutan? Why ka jamar kuli ngayang mo mreko man na hurting na yan? Why gugun grupan nga liyo bapaw? Why gugun grupan malali daw lang? Abayang mo nga marang amatangon. Piling na wala ka na ma petrol na sniffing ng jamar kuling. Pili, muna na purga diyan ng bala na ma jamar kuling. Why min ngayon but yun? Kung wala na muna, yes, ang nga di ba pa eh, wasting boarding school yun, all the way. Graduate ka gabi mong karong nila, kaway mi ka but yun. Na, wala liyay kuro. A way to blame them. Jamar kuling. O system di kay samwe kang ora. Muni ka confusing everybody. Yabi yan. And that's what we want to sit tiang bala. Sit down. Kanama. Nama ng inyama la jari un. Ka try and work out. Wana do karmany mak limur to try and bring back muni nga tiling ma feelings the way limur kan ngayang nga matangal ngalapol mirin. Kalimurong community. Ka growing kan limurong community. Pero naprogan jamar kule. Mutar, we were listening to naprong leaders ko. We never saw back. Now we bring that in upon buying. We never talk back to ngalapol mirin. Tiang bala, ngay ka bukrong eriyoto. Kangarikun ga. Tiang bala ngay ka putro dumuktir. Tiang bala ngay ka yoto. Walking around the streets all night ka during the day ngay ka ngora. Puk mak jamar kule wirigurigul ka yawring walks with earphones in the nangur, ears ngur. When they're in bed, they sleep next to PowerPoint ngur and there's wires running off the leads all the time. Nakon hospital ngur, it's can't imagine walli ka jamar kule bijan ngura buturo racket mirror. Listening to music all night, kacharao ka morning jaka ka manga ngayon. And there are bad signs, ngundi. Eh? That can lead to suicide, that can lead to wargu walang, that can lead to waimil bunchunal, that can lead to petrol sniffing.
5: Ma, let's have a break. Ka manakai ngama ka rongi rali ka pulutawo ngama.
4: Yo.
5: Ma.

0: Thank you.
1: Hello, ngaraya ko Naipiri. Kumana ka ngaraya ko wangati pungkan kan mo. Ka numa ko ngama yor ngaraya

Yung are ko di pre, wala nga ramilingan be. Nga man ka, yung mga dya, 8.9 FM.

Ayangun bala ka darawa darawa machiririk dun riri ya kui diphtheria dual community ngulum rongal dual diphtheria riri tengun yo ka mrit ririk mram warpam na yolgun ngunitun ni maram dual diphtheria riri aito jichi mala machi dara warna koro yangara koro warpam rumbalongur ka ripun mayang nitu machiririk dun ka ngurungi din nitu bayangun ngamatam gangriyun Chakjin nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.

0: Dat doe in TV Ben en Groen.
1: Ka, denk eens alweer. Ja. Aro akan numero dao. Ba man ko da om dao. Bere. Uru da wala ngom balain. Ba man ko bere aro ngan do balkan. Kana na wanga njo mart tan na ngala. Pol ko na na wala pa. Kana na wanga njo banya bicara na ngala. Hana re je kolong. Pala na na wanga njo mawa nga on ran kan. Nang ang donan bolan. Po po na na wanga njo na na ngal mil dot tuan. Po le na ngan na ngala ben. Ding ing na na kanal pen ya ka tangom bicara. Hanang tan banawang kan ma ya yonan ganara munatan bla berperiwanan jinjal ma nyan wanang kon he ala nawang kan jom dalkan nan ala wal ngan jan dalkan lengon ru ana bi jan banawang kan mawangan wae kutta merkam mi tam ngairo nan dalkan bai na bala ngairo kan nan nun dambalan lengko angai maro ka wede nan ngol nan tu nan ngai maro balan sangai nan go na ngalam nan ngai nan go kana ayan bilenya ambolo enare brick house lengon ru ha nanam na bol om ngarunganan ran ganan ngan banaya ya nan munatan nan gun banakan banana dalkan nanan lengo nanam banem banem yul om nanguru dawa languru nan ko dami ngun nan ko dalkan banan nan kangula nan ngai tambol o lengon anam na ran ganan nan ko kan ya nan munatan gundan mala durung om nan ko durba durban nan ko robrong gunda yo lengo nanam na rong nan wa mi ngai dalkan ko robrong nanala he bilanya jay kulong meo wallo yo eh kada namna jay kulong mayako jay kulong Tracy eh ka bengrom chuk tan na namna lamwa mengom mil ran kanan nan go oi alan nya ko jiga ko tat mengom nya yon ran kanan namna na ngala wat tan beja na ngala bandan dere mok na ha ding ing nan tikan danya ko kutta mi ngomja mung do nan bandai ngoy ngan beyanan ayo alak tanga do ngana na law law manan banda bandan malanya law law manan bejana na ngala flat one na do ngoy an kan momong do ana ko roprongo na tanga leng wan chodo na kon mai mi ngonya ko nyoka lengon nyai anan na mi apa mi ngom nyai anan bolo macen chen na wain jinan jinjim na macen bolo nga ko lan kuduruk kuduruk belenya len kalam nana chain chain nana na kodor ko enan koroprongo ya ba mingom nana wa eh do eh abengom nan nana o mingom o mingom be nen benan tatam eh ai ni nanan eh daran nana kan mana rekton menam ya ba mingom o mingom nan waro yoan eh be matton men eh wa wa markat me naw nun rakon jin bicen nan kan ko prongo socks on kan ngole jama we belenya socks belenya menan eh be ngom malan ran kan ngande papan ngarongan ran kan an to palengo ka ngande ban na ba paula ya ko tamala kangir do pale mana ya ko ngande papam adu pale mana yo tum ula ya ko odor ko kajin jalma ngalengkon ya kom to pala nayo to mala yore na wa mengo jin jalma ba yang enam nalan ko dor kom ya ba mengom nya ewanan ya ko ro prong ole markap me ole ya eh dur abengrom na ngal ngal de ba panyan bananya nula nya damalan kangirik na tangon ale ga ka na rong wa ngalanya ko yo to ole wa bican ga na dalam langade me wa wanare ko yo to markin wa ben kan dalam nya babak mengom nya ewanan ben wah, katu rakko merda, mereka merdan. Nah, korang semua wotin doa lah. Atelonge merda rakko, bican macam nanam. Papa mengom. Nana macam ngade, mengom macam boyan menan kondayon. Ya, papa mengom macam yang ngan boyan men koroprongo. Ya, nalengko yang kulong arong pulungoin. Eh, dr, koroprongo. Nampai yang ngarong ngarong, mana ngarong kali yuanan. Lengkon. Abile ya tahu, alas pun malengko tahu. Paman, nabaman, paman, nabaman, nabaman, nabaman, nabaman, paman. Nata, 90s boy. Na, ungan na nga, ungan yan nama. Na, nukko tiri na na. Eh, arungan na na, man na, ungan ma, nukko tiri. Yulong mo yora na nga, bayang ungan takungan. Na na, machin, bulong ba na, ungan ma machin, bulong machin, daruk minan. Daruk minan machin, bulong mga nga nga, dur. Yulong mo yukan nga, shopping, door, tanda na nga, nga, bulwangan. Uy, nga rin nga, takurup, pulo, ben kan. Yaka kinipi ni, marano kurupan mo, bayang nga, to dark tun na, bigyan na nakan. Lengon. Ni, muka na nga, bilaya, short time pa, wartum. Dango lingon na kong ngayang, yulong mo. Lengon, dur. Ni, na na, bilayan ba na, mingin na nga, wartum, dark tun na, wangan na raw na, lengon. Nama nga, pada wartum nyami. Nala mi ingat tau mi jadar kadar kayon dar kadar kan mi ingat tau bengo belum nang apa ge nama arong nga apa ge yap namu dikang ro arong nama na bena nana wattu nana wattu nama ola hai nang tu na balen gumur nan ko la hai excuse me apa bichan nana mena bichan ade nga apa ge menare onga ngo yolungo hai excuse me apa ben nana wattu nama bla bena ya o ma token to bichan nana nga apa ge nana wartum la bana to me dog nya kule no warto le wangam dango hangal ngaro la ren goro prongo re dan nara eh do eh wangan nana wangan nana wartum la nga pakin wartum nama na bana we tam ga ungan nanya kule wanga bae ngala yulungom yulung ungan jen lengon kana nga ungan nanya kule wanga yakan yulungom yo wangan wangan wangan wangan wangan nana da woyo nanan go ngapa ge ngaro ngatan nan go shopping yakan mala bila ni ungan go malaka ngata ngana pele go yulungo ngata shopping bolike na nganya den stop malanya lengon den bib speaker ba nan bolon do buluka borol iman ba nan ga bila ya no urun ban boro men pieno me Lingon. Eh, lingon yo lingon borol en meka nungan ma. Marat na borol en ah tang lingon chut na kona ilian. Lingon. Pieno men. Bile ai pukko borol en da. Eh, dro. Anang yo na na na watto. Chodop ngai helen. Pe family na ra. Koro prongo. Wakin ngun bile en watto. Ngayon nan ko ba na family yung koro prongo. Oh, ala, andre ka kalam. Unda la ninga, raman gining. Eh, ko pa dum blok kem yako. Muloko kem. Muloko kem. Nga manu ka muloko, muloko kem. Nga manang tuman watto yoro nunno yako, muloko kem. Ayo. Ay ko pa dum blok na yako, ka muloko kem na watto. Ayo. Ya. Yo, bela ya. Anyway, patango tao ay kadumo ka wakka. Me bena, baman oi bere tao. Ayo. Eh, dro. Eh, ada wakkan kan dum ko tao, anu maka nga madanga yol ngo ready yang ajinang balananan. Biar Mark Show. Yo, bilangnya ya, kamu apa dompet main?
2: Yo, ready, Odonji.

0: Walang Dual, 12 o'clock. Kuali yung munay.
1: Ngaraya ko Rosita Wecha, ranjang ng ngarali ka jama, ano makangama yung radio 88.9, 12 euro wingor.

0: dual deep theory arere ai to ji che mala me che dara warna koro yang ara koro war pam rumba longor kare pon mayang ni to me che rekton ka ngurungi de ni to bayngun ngamatam gangri yun chak chen ni to maram marka ni ka family nungo pichen bele to ka saip ni na bayngun ma to maram deep theory arere the active theory o ja jak chen ni to maram ka free dele de community ngor local clinic ngor
1: yo ngayam ya ko wel wanga ka jamam nga bang dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yong radio ka chu na dap

0: You bookmark. Ulit mo ka nga, mati pong yung radio. Kapuyak.
1: Doon niya walo, 3 a.m. Yung ngayon ka barak mo, rayan niya koro. Bayang ngayon niya raw yun na.
2: Mangara, na jaw damagi. Wangara kumilingin bi. Kaya na kung doon program ninyo ka rukural kumala, pala niya yung mara. Doon na na. Rangers na waka dya. You're listening to Yulungo Radio.
3: The Pirk.
4: Whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, whoa. Mm-hmm. Whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, whoa.
2: Mm-hmm. Whoa. Doon na na. Rangers na waka dya. You're listening to Yulungo Radio.
3: The Pirk.

0: yo ngai me ko en rugrui ka ka tra ma dang wo phnga ka dang wa ro pang de ra kram da wo winston do tanaling ko yutta wa ro yo lo ngo ta wo ka program tanaling ko
1: yo dar ma ne mi wa ne yak me ya ma dar me yo ri ne ngo mo ne al mo bik ka bi ri ma la ner kala bos ta gi bi pois ta ma la ne ma la ne bang lang activities so ne ngo la na boat wa ka feeling marke support wana gaben bunga wana adwat mama na wanga ngo abel nya mal activity so yo ya kamo activity to but lifestyle al mo yo ngo abne
0: walam dango ka 5 am na chado enan
2: hello ngara ya ko nei pri ko mana ka ngara ya ko wanga ti pungkan kan ngo ka numa ko nga ma your radio
0: yo ka welcome tango yo ngo manikai wo awa.

0: kanga mayul ng Radio 88.9 Dual Nolon Boy.
1: Dual nga raya, kubiri kibikili. Tingga mga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayul nga rato, kubiri kibikili.
2: Lamara marina jama, nguriri iruna marina jama. Punda mina

0: program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangke markole. Ngara dwal bi puka, ngara tuna kun la karam da o ngya markole da o na kunya kurpui da o ngura nalel na kun limertungura ne maya markole kala ngara tuna kun ga la karam dwal da o ne malang o radio ngur ya la pon makenga ko radio ngur rira kai ngara ka dwal ngara tola karam da o ni mara mendangalang o Now, Pugan Gipui, Ka Urpan Pui. Madangoni, Uni Mrakaninan, Unili Wangangur, Ninan Mrakan, Palangai Bicharavangani, Now Inganjin, Ninine, Ne, Dear Wangangur, Kangaran to Marchibala, Maranuan, Rolichalang, Limurung Jamarcore, Paratura Marchi, Ranginama, Mulanako Bichar, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. Pala marikinan ngay meranjal kon. Larat na. Cacayo riaro ko. Yarop tura macin. Pala ranginangala. Ranginangal. Ngay kan ngoran bar ko bi. Pala roi ko bir. Marikin ngay. Ka. Mak ngay tungo ni milmich pan mak pairong. Ngayin jaya ka ngarama ngay milmich pan ngay rongin. Kapuhar churu ngay macin ngay meranjal. Ka mulukur yodobok. Kangal ngay rar ranging or palangay kan nawin kurtan daga-daga yro daga-daga balcham na nan kan nga wira bala machin rar irangay mitur makin kangay rulang tur ka cukur mir kangay kana rulang tur cukur irgana ka makin gana pikir ngay makin mitur ka rulang kadara nawe malte tinya yukur ka doon di bala ka cukur tumur ka kana ngay rulang tur kawan kay macin rar irang machin Baik, palang ay kulun na jalak tur. Kulun na jalak tur, bilan. Kamen mak, palang ay ngurung kitchang ni yaw yura. Ngurung kemang jalak kun. Yaw yura ngay gan no bibili nguran kan. Palawar yura macin man jalak ya. Mar mak, mula mak, til kuro. Mar mak ay umurkot mala. Palawar yura ngay, bilan. Lirchang jay yura bait na. Pahay na kan narat. Pahay ngay pinara. Main ganin nan warau or nau ngai naran main mak ka marcin ngai bala karangan ngai nau barcur kulon ngak pungor ka barcur ngai karangan kalken rali gling gling jero ka ngal ngai ber main mak pala ngai kan tangal ka tangal ngai minda lang ron ni nau we rangan ka tangal ngai pala macin ngala lang tura parwan dera ngala macin ngai parwan kana ka ngala ka kana Kanganakana, mana dia ngalang ayam macin wari rumah mereka pemang macin dot peramian jalak terang ayak kagana paruan gana kanganakana pikir ngayam macin paruan terang ayak jukur yang orang peng yang ngayam murkum macam murkangal yang nan beli kabi kan ngapangal mana namin main mat balang ayam ni wari orang anja pelalup mengalakan mirip mirip cah mana jalak yang ni kabi muka kan ngapangal mana mendil main cah Kami rica ngay belen. Kana ngay pi. Kana ngay pi kan pumar. Bayangunan ngay balik ngay meri ulung. Ngay pi kan kana pumar. Ka pumar ngay belen. Paritul jana unyay kalup merangal jata. Kaya ngay berkay ro. Bing-bing tur ngay. Ni ngay pi na bicar. Ni ngay uang ngay ngolawarangan luwap merangal. Wapan ngay ruangan luwang kaya ngolil. Pala mercin warira. Warira tut na warapra. Marangal ngay jukur ngay ngal tetinya jukur kawan kaya ngay jukur mirian Marangal ka murkuming ay jalak tur Murkuming ay jalak tur warpam Mak ngulan namin na gulipur ngal tiri kawanin Ngulan namin na kungwang ganja kawanin jukur mirian Pala ngay tangamir ngay kawan kaya ngay nguruk nirpargana Nguran kan ka, Tangamir ngay kamiritya ngay kacu na Nguran kan wang kaya ngay maran jalak Pala ngay lukkan ano Lokan ngay macin, ngunin yukur mirja. Lokanan tawal na. Ngay nganin nan. Urupan kayo to makmarma. Makmarma maklurkon. Ninan walkan wangang or wangang walkan ngay tangal. Ka nawa walkan. Ngayon urupan dun. Nawa ngay kan Nino ngayon wa nga ngon muka ni nan ngon ngayon ni miyal kya nan ngon urpan unaw ko kanju ngon ngayon urpan ya nan ngon miyal kayo to ngayon ni diri ka ang alur kon yo to nan ngon nino mrakan ka ngayon ni kuya nga namin ka ngayon pinyan ngon bila baba miringon ka bayang ngayon ngari miringon yo to na dingking pirkairo kalupan ngayon dawat mga yukur miriya murangan ngayon marangal ngayon kan makinawap mga walang kunyi Urpan ko kayo to walang kulpur o. Wap na nga dyan ay dobok. Para marikinan. Ang upan nga iwa nga nga ni rangi ko nga tiyan ay marikin. Duwart. Chaychar ka nungunal bala naungor. Duwart tiyan nga iya kapulo nga iya. Tiyan ka waya lakura bala chaychar yor. Purna. Doyor. Tuhan na dola na dola na dola na. Mayanjak pili dya. Limurong ko. Pichar nga iyo. Urpan dya. Iyo tamada. Tuhan na nga di, na may baba, piringon naman ako po na na, mahanjal ko niya, maharin po na na, mahanjal ko niya, limurong limutulog kay, mahanjal ka rin yan, pitcher. Ngayon na nung ibawalan ko, ang marino urpan, yang ulki mahanjal ko niya. Ngayon nga nukan, ngunal pa niya, yukur, may karaling ngayon, ni kadaran ka, ngal, nganak na yan. Pahing ngayon palang birka, na yutong, ni nangyay ka yutong, na nung gulupurok ngayon tam. Kangayon ko yung namin ngayon, api niya ngayon, na huwi kan, jinja, palang ngayon, kanun, banday na pala, kuchkuchur, walang ko niya. Paya ngayon berkayo rin mo na yung ngalip rin ngayon. Kayo tulor ko kangal niya mag-generat na. Parang ngayon tayo, doon na naman lang ngalip rin ngayon kaya markuling at tayo na may mayal kya wicher. Ayup pa nga lang ngalip rin ngayon, ayup pa nga lang. Kapitir ngayon, kakadara. Kapitir ngayon kung kakalayo, kapahay ngo. Kawarawi po, nawe, rangan, rangan mir, roko mir nawe. Mayanjal kay yup mayangal ka pichar par par punungar ka mangal ka ngayang ato ngal yukur o kabahay ngo kagot par kabuluwang kay ngo ka pichar bili kabuluwang kay ngo kabuluwang kay ngo kabuluwang halal halal na na to walang jay napungo ka ngala na katara na ka ngala katara na yan na ngan nalit ka nga napro to riya nga matirin jay mayanjal to tala ka na nipulo ka na unala yukur mirin jay karali jay nga napro ko ka ngala ka na wina makina Nah ni tu ala, orang atom bro, pitcher. Ni ni nanya ke, mati dengar dengan kerama rama, pitcher. Angai ni kau yangan ganji jangan pengai nyal iruangan. Mati dengar dengan kerama rama, pilih naya ni tu ala. Naya apa lagi jual, jual kan dengan mereka ngoi mai pa, pitcher. Kau orang angai marang al kerja ya aku berti. Marang al angai, kau angai ni kau yangan berani tu nyamra yang pilih angai pitcher iruangannya. Kaya ini nanya kau kucur jangan ni. Marangan itu rejat pikir dapat nangurukur, ini kerana ya aku berti kamen mak kanin bicara aku kangaran tu nanan kata yang kunda yutun diri mulio manja nanya kangannya nanya bicara beli ngai marangan kunda ni indah aku bicara kangaran tu nanto kunda yutun kaya bicara ngai kata yang lulu kumur utri jurut nangunin nawin muni nawin kunda ka jurup tu yang ayun ni kulun ja ka mapun uni limulika na mama po na wewer pan na diri multinya ka mapun aman mak utur yang ayun ni kumur yang anya pala dan ngoni bin bar me winan ngai pa yang mai like putur yang ni na wen urpan ja bin ayun ni kumur na utur ka don yang ni pat na don ja balang ni kumur pun ja na we mai da ira ya kan nan ngo kan na ai to putun anga cel yang ayun ni urpan ja ka putun amir Yang ngai ganti nganya dari mulai utur kumurian daun nanan muni bin berja kamen mak. Kang ngai nguni bicara wangan eh. Madan jatu wan diri na bruj bruju na bala na wari ngupan muna. Marci na ngara tu wan diri na winya ena nguni ngara tu bai nguna mak na manun na muni na nguni muni ni ngulika. Bai nguna na puru na main mak kuna na ngala ni kana bai nguna puru na ngara na gaja markulit na ngala main mak kungala. Ngana pro nuna tu kanana ngana ya tu andiri na na pro jamar kulit rako balana nguna wai na ngana pro tu ngopan marci na ngana pro tu dua tu na ya kanan na pro nuna tu na ngobulo pai nguna ya na bicara wandiri ngana tu wandiri na ya na pai nguna pro ngara tu nuna na ngo bicara angai ngara tu biya ki bilin nu malan den pai ngui na ngo ngara tu butun ka butun na yan ka ngulan ngara tu ka jiwar kura marci butun bai ngara tu na na mire tu la ngo inja muni ka tur ni mani ira ko manjal ko picture pa na ni ki butur bre lai dal ni tu ale ka wana ngatumro ni butur na ki ka bai ngana ngala tu na na mire ni kangara nuna tu bai nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara nuna tu yaka na nama lai dal ni tola mitre ngapi cara ngai nanu him nawa nguni urpan jawangan bai nani ki putur beri lai dal mulai yul ni tola wana ngoi ngula lai dal mirin malanuma pecara ngai urpan ja kangai biar ngai mangan nawa kanjin kabilin ara do butto na butto na yan ni tura bai ngun dal yon unile biling ara to dal yon na wana ka goya malangura ora unile ngara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unile biling ara dal yon na ka goya malangura ka wana ka goya mala marchi ngara to unile yon biling ara dal yon pitcha pa na bile wa ko me ni to ale mula yor wa ko me balanya unile ki bai ngwa ko yoro Jamar kulit ka ngadi miring waka jamar kulit ane liki bayi ngawal kuyo. Kaya bicara ngayi urupan jangan. Ka muni urupan na kondua li dao numarang jamar kulit ni matuki ngako bongkong. Pala nyang ni merakan na wewangan na min merakan ngarikin min merakan. Na mani ya ka mani irja yan ngayi na we pala nya yan bengay yuwal tan na we yan bengay dapi nya tuwai miring we pala nya. Ka ngayi nguni ngai biar ngai ngai kura nama ngai kura nama orang kali itu al orang kal kangai ngai kura pernah kama kingkan kura kang ngai kau wang ngai kan ngai tanggal kani nang ngai kan kangat tanggai kan orang kal kakap pengai kan itu kangat tanggai kan kan kuri orang kal kangai mak kabicha nak kuyang ana yang ngai lukan kan ngai pujuk kura mir kama kini nang ngai kura bayang ngai pujuk kura mir mak kina palang ngai ngai nawin wahui orang ngai nang ngai ngai kau itu nama orang palamada Wadinan, warin ngupang ngadil cin nguna, parkun biri na wuduk turabilin. Ay bay nguni waru yun nana nabili lahi dalo, pahana ni kibur turabili lahi dalo ni dole wana ngatumuro, wan karak. Kabala niya, pichan min mrakan nguni wangan ya minay ngaricin minay bihing uri, minay jalak ngur. Yan bi ngay nguni tapi niya yapala niya, ngay nawi ngay, wana ngatumuro ka makin kan guru payutu niya ngadip miri ngun. Pala niya nakun limur yul ngu, diang bala nakun limuka yul ngun nina. Ngini muli wana ngiri yang ulan aku mitir ya kawana ngira yan ya kan limur muli lai na wangan jala yurga na ngukuru pul yur ngun ya pala nya atu kini matuka tahu nakun matuka jamar kulu na ulak karam yakur guru pun walang mali wal tuka ni ngama ka pirka in wal tuka nguni ka daru wanguni manikai na wi malapa wangun na ngur na ngur alpisi ngur kandu malang ngur ataru wal tahu mir pala nya mirka matuka nama bitja mirat nakun tahu ya pala bitja mirka Tahu mereka ni bicara. Kabelanya ni malam jamal kau tahu entar. Buk mak aku jamal kau. Ya lelang aku mirip matuka nama. Kanga aman matuka. Kabelanya.
2: Yo, mari aku kata menunggu from Eastern Band Drama. We at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulong Radio. Taper.
3: Elvis Presley was a model citizen. I've compiled a list of his traits for you to practice. Number one is dancing.